ay mana muso fudu sa jama jama ala mahora muso ni so de ne gele na so